Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkanku da dawowa shirinmu na mashahuran kayakin yankunan Turki. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu yi magana ne kan busasshen burodin Mesudiye. Gundumar Mesudiye ta birnin Ordu da ke gabar tekun Bahar Maliya na Turki na da wani burodi da ake toyawa ta wata hanya ta musamman, kuma yana iya kaiwa shekaru 5 a ƙarƙashin yanayin da ya dace ba tare da ya lalace ba. An haɗa busasshen burodin Mesudiye, wanda ya samo asali sakamakon al'adun tsaunuka a yankin, cikin kayakin rajista na Turki a shekarar 2022, bisa aikace-aikacen da ƙaramar hukumar Ordu ta yi. Garin alkama, busasshen yisti, ruwa da gishiri ake amfani da wajen haɗa ƙullin wannan burodin mai siffar zobe. Ana barin ƙullin burodin wanda nauyinsa ya kai kimanin gram 150 ya ƙara kumbura na tsawon mintuna 20, kuma bayan an bar shi ya huta, sai a lugwikwita shi zuwa siffar zobe. Ana gasa ƙullin a cikin tanda mai zafin digiri 170 tare da itacen oak ko pine na mintuna 15. Sannan a cire shi daga tanda ba tare da barin shi ya gasu sosai ba. Idan burodin ya huce, sai a sake gasa shi na tsawon mintuna 15. Hakan na tabbatar da bushewar burodin da ake so. Bayan an gama gasa burodin, sai a saka shi a cikin tanda na dutse wanda zafin sa kai digiri 50 na kimanin sa'o'i 5 don ya bushe sosai. Ana saka busasshen burodin Mesudiye wanda ake bari ya huce na tsawon sa'a 1 bayan fitar da shi daga cikin tanda a cikin wani fakiti da iska baya shiga, sannan a siyar. Ana ajiye busasshen burodin Mesudiye na tsawon kusan shekaru 5 idan aka ajiye shi a wuri mai sanyi kuma mara danshi ba tare da yayi komai ba. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.